dewa suba madan paritatas tekening paunukane ane sumeken makawenan jalan jalan jani pretiakse.

saning ketunian titian saning awingan moastu kadi cucu di titian nunasang ring palungguh eraduh.